Ma si he chong si kel bi hua on. Din sa se wza ka shen haru gu hye gu. Hin du se ni mini ke hua on. I la tulit a kutz e victor mini ko hei. I wa hua on gu din sa se wad gu hye gu a. Ratani kong kutz e palin le ku hei. I wa hua on gu on. Thai sa se wun ta te gu hien te chuta ko wun kutz e ko te. Soret a kekuhtegu, yat aitamut entai kua kekuhtega.

Papasain tukas ekuhiente kokohni walaku shon warahu tiku ya kalko were ya sokwa ku tiku ko wal hi horanuts a awotiko hito chin ku hiente kasani tu walaku ko wal hi rakorno ti sa awotiko ote she haise enterprise hito kas ekuhiente ya so walaku ko wal hi 18 a awotiko hito chin ku hiente kasani tu walaku ko wal hi horno la photons a awotiko ya tinto ko haise ka ke tu kas ekuhiente ya so walaku ko wal hi sa thai a awotiko hito chin ku hiente kasani tu walaku ko wal hi rakorno le a awotiko Kitty Kohai say, take a tailini to catch a guyente. Ya, some will a guko will hits a tides a awotiko. Hito sin guyente, Kasani to will a guko will he rakorno rakis a awotiko. A child in a corner at the high say, sahbag eh. Hito catch a guyente, ya, some will a guko will hits a tides a awotiko. Hito chin ku hiente khasani tu walaku zinta te ku hiente karasa de dewe walaku ko wali hi rakorno le tsa wotiko. Sopa kwenye tu khasa ku hiente kokohne walaku shon wa rahu tiku tau ta te gotla ku hiente ya son walaku ko wali hi le photon tsa wotiko. Hito chin ku hiente kasani tu walaku ko wal hi hornots 18 a awotiko. Fetsa koin tu kasa ku hiente kokohli walaku shon orahu itiku tau ta tigot la ku hiente ya son walaku ko wal hi 18 a awotiko. Hito chin ku hiente kasani tu walaku ko wal hi rakoranots a awotiko. Lakohlen hai se tulit a intu kats a guyente kokohli walaku shon hai se iti warahu tiku ko wal hi lak ets a awotiko. Haku hito zin guyente karasa de dewe walaku zinta de guyente ya son walaku ko wal hi horno taiz a awotiko. Retali koin tu kats a guyente kokohli walaku Shon orahu tiku ko wal hi teens a awotiko. Hito sin ku hiente kokon li walaku shon wa yakal ku hiente shon rahu tiku zinta de got la ku hiente ya son walaku ko wal hi horno li tsa awotiko. Tilini tu kats a ku hiente kokon li walaku shon hai se iti wa rahu tiku ko wal hi Teens a awotiko. Hito sin ya kalaku hiente ya son walaku ko wal hi horno rakis a awotiko. Kapa mi hitu kats a ku hiente kokon li walaku shon hai se iti warahu itiku ko wal hi rakis a awotiko. Hito sin ku hiente kokon li walaku shon hai se ya warahu itiku ko wal hi teens a awotiko. Tahtla kun hai se shikashi intu kats a ku hiente kokon li walaku ya warahu itiku ko wal hi tsa thais a awotiko. Hito chin ku hiente kokon li walaku tsin tharigot la ku hiente ya son walaku ko wal hi tsa thais a awotiko. Arke kun intu kats a ku hiente ya rahu itiku ko wal hi ili ku hi 18 a awotiko. Hito chin ku hiente kokohli walaku ko wal hi rakis a awotiko.

Kapitiakitsuale yung aoksoktumiutak. Tusabu CCKLB kunit nunakakaktut nalautatigun. Imgiyohingituhak nakluaktut.